tutul Facebook, kifayatut Twitter, sing paling alim nihayatut TikTok. Botak matur. Jenengan sing dino-dino TikTokan karo ndres Quran kata pundi, ngamal karo ngomel kata pundi. Sing ngamal salah karo ngamal soleh kata pundi. Sing syukur karo sing kufur kata pundi. Sing nomor kalih, mun siang, ngapunten madhep rene Bu. Jenengan

liman sagolahu aibuhu an uyubinas. Bejo kemayangan dulur ngati winangun ngati kusuman luwe.

Sopo dulur ngati kusuman arak ngumpet nong dhuwur pucuk sumbing sindoro. Jenengan arak ngumpet nong waduk wadah selintang arak selelep nong telenging segoro. Nek malaikat Israel wis nggolek jenengan mati gak iso menghin. Betul. Betul. Lajari Quran Bu. Niki info A1 lho Bu. Qur'ane ngeten Rabbi laula akhartani ila